0: it's me, your boy, Abba Navi, KMC, the Slim Boss, Mike Squeeze, chilling alongside.
1: It's the king herself. Pabangolo was on Sobolaura, Ganton Zara.
2: Hallelujah. Mukama tumwebaza. Ebye gana tujagana tubiba menyera menyera mumpola. Mubange lya week 2 twakunganyiza bingi nnyo biweta ago kuulirako. Tulina obujulizi bungi nnyo. Tulina ideas nyingi nnyo. Mva kulagawo chairman wa Zimba. Mva kumulagawo ekika ky'ekkanisa. Gali kuole kaje tugenda okuteeka wano. Mulinnya lya Yesu.
3: Eh? Chasinze chasinze okunkwata omubabiro kuyo yayongedde benalabye ekkanisa eno yeyongera okukakasa ekkanisa gyemmaze emyaka 15 nga ngirowoozaako eteeka okubeera wano wano wetuli Mengo Kisenyi ettaka lyawo lya bbeeyi nnyo likuleetera obutamala Gazimba buli ekyokusala mu mutwe. Lino lyolaba lya bbeeyi muko lya bbeeyi muko nti bw'oba omanyi okubibala ettaka erya wano wansi lino lyoliyimiriddeko lya bbeeyi nnyo poloti ya wano wansi ya bbeeyi okusinga poloti y'omu bbanga kati awo nkulese awo nkukoze eki nkulese sente z'okozesa okugula poloti y'oku ground wano nyingi nnyo okusinga z'okozesa okutonda poloti mu bbanga yemu ku challenge ya wano waliwo ategedde kanfuna ewakiri abawanika emiko abategedde bokka batategedde si musango mujja kutegeera mutegedde nti mu bbanga naye batondayo poloti naye kitwala ki kati bw'ogerageranya ezitonda poloti mu bbanga bw'ozigerageranya kuzigula eya wano wansi wano mu Mengo Kisenyi eya wano wansi ya bbeeyi okusinga ey'omu bbanga ekyo tukiinako obukakafu si kyakuteebereza twakirabidde naku kizimbe kiri kye tuli mu kuzimba ekya Kingdom Towers bw'ogerageranya obugazi obwa sirabu gye tuyiye waggulu sente zeetwala ozeetaagamu emirundi nga etaano okugula poloti ku ttaka wano oyo gwe bayita Mengo Kisenyi akati ebyo ebimu ku bitulwisizawo nga tetunatandika kuzimba kubanga kye tugenda okuzimba wano si kya bulijjo singa kyali kya bulijjo nga kyakuwa matukira twali bati twakigiragira dawuno kusereka naye era bwe tukikola bwe tutyo era oyo asigala naye temporale mpozi ekyo tuba taddewo kyakubeerawo myaka nga etaano kubanga kino kibuga okwawukanako n'eri ewalala gy'olowooza kino kiki kino kibuga polotiyano ya bbeeyi kitono gizimba nga taddemu amagezi nga tukonsira linze nti kino kibuga tulina okuzimba nga tulowoozezza kaakati kyenva okulaga kyeyamaani naye kimuleetedde okukkiriza nti wano wansi emyaliiro nga ebiri ogw'omu ttaka n'oguddako gyombi gyandiba ejja paakingi then mwe tubawanika eri waggulu nga gye musabira anti era ne Bayibuli egamba nti munaabeeranga waggulu si wansi katubawanike waggulu nakyo kiggwe kama mfebazwe kati nno olina okwetegeka okumanya emmotoka yo weneepaakinga kubanga lwaki tutondawo paakinga engazi bw'etyo wansi kubanga tukkirizanga buli ali wano olina okuvuga emmotoka buli ali wano alina okuvuga ki katulina ogikola nga situgyekozaakoza onooyingiranga bwoti mu geeti n'ovuga n'opaakinga wansi oba ku mwaliro oguddako bw'osanga nga guli mwereere ng'opaakinga kuguddako olufuluma mu motoka ng'onyiga akapeesa akaggala emotoka ng'otambulamu katono ng'oyingira mu lifuti ngekuleta waguru mu church. Gamba neighbor ndi sija kufanga ye kanisa sinajiberamu. Gana gamba sija kufanga sinajiberamu. Oteko apoteko jiberamu linyeri ya Yesu. Kampulira omuntu agamba nti amina. Twebaza mukama olw'olugendo lw'eggana, twatambula bulungi, twakomye buli nga bw'obiwulidde. Tujja kwongera obamenyeramenyeramu. Twebaza mukama olw'abo abaafunye okukkiriza ne bagenda naffe. Olugendo oluddako titwagala mugambe nti tetwabagamba bulijjo mugenda ne mutukolokota ne mutugeya muddeeyo nga mutunywerako kyayi batambula bokka ffe tebatugamba tuwulira bulizi nga baagenze bali serefiisi tebeefaako kati twagambye katandika okubatwala mukama yalimanya kyalituwa amiina kati n'omwezi guno gwennyini osige gw'omukaaga tugenda Brazil. Buza neighbor ndio ina passport yagende Brazil. Aina chitambulisho. Aina ID. Aina ndanga mundu. Neighbor nange tulabye. Tusumba abantu ne mama, namwe ndimuli bango kusumba. Bishop nabulira buli mwaka tukutwala bwetu tugenda bwetu tujja kuli nyenyonyo, tujja kuli nenga golemede ku ndanga mundu. Jo inayo ka. Atenge nokiriza mukama mbulu mojja genda mbulu mojja genda kakati ogenda genda nandanga muntu tandikira wakiri ku kyotandikira kubako kyotandikira kekiraga ndio jja genda wakiri yo passport jiyikirize ojitaize yo jifune ebeerewo kubaka de wiche ndo tugenda kusaba visa za Brazil bameka baina passport nandi na bembaga eliyao neiba mugame ndi gwewe na nayo bulijeto ina passport. Kale mwena abana agende Brazil, registration tujigalawo, olwaira akawungeezi, bwetuba tuwongedde mu luyinza kuba lwanca, mulabe omudinkoni, Moses Mugerwa ye coordinator wa travels, mumulabe muwe erinnya lyo muwe ne passport yo, lukubanga ate tuyina biweereze Brazil, tukusabireyo invitation, kwogenda okusabira visa, kati okiraba biri mu process, tibiri nga byagenda Kenya. E Kenya ogenda bugenzi waliye maraba ne bakuwonamu bino biriko visa amina mutuleko kusaba n'okusiiba ekinatuuka kubaweereza baabaweereza tujja kumitinga nga wano buli kawungeezi tubeere mu kusaba okunaakoma nga ku midnight abaweereza bonna kamafe bazibe naye mwenna mwanirizibwa mu kusaba n'okusiba kuno kugenda maaso ffenna tujja kubaawo ekiro ku lwokusatu nakusumizinga mmeka satu Family Prayer Summit. Bwomanya nti ova mu family. Oina family mwova. Oba oina family. Ebyo biti bibiri. Oina family mwova. Gy'oyagaliza ebirungi. Naawe gy'otunulira n'ogiraba nga mulimu by'otategeera. Waliwo ebitannabeera bulungi. Waliwo ebitatambula bulungi. Mu family y'ewammwe. Bya moyo bya nkula akulana bya bufumbo bwa famire ya mwe nga nawe inayo ebibuzo ina byulaba nogamba shetani ona yalumba famire yaffe yetaaga okugoba famire ogirimu naye abagirimu bonna nga tebafumbirwa bonna bazaalazaala mbazaale zaale ne balekaawo famire ogirimu ninga famire ya mweyo na ekibaletera okufiirwa ne muziikirawo temwina gwe musuubira yadde Nairobi temwina yali agenze bwero kugamba niwe bagamba nti waliyo ogende bwero soka nogandi kati bwe ŋŋendayo ŋŋenda waani kugamba nga toyina yadde omwana wa kojja wajjajja wasengaawo kampuli aga nti fire wangi temulina yadde aliye makerera asoma famire yonna temwina gwe musuubira kugamba abaagezaako okugenda ebweru wangi abaagezaako okugenda ebweru baagenda Kigali ne badda baakoma omaani ne bakomawo ekyo tekikumala okugamba nti waliwo ekyetaaga okukutula mu famire yewaffe famire yammwe nga yangeri mutuuka ku mukolo gw'okuziika ewake wali olumbe oluja lwonanga lukalu ayaza alina kyavuga ye mukulu w'ekika nga yaza avuga bayisikolo nibagaa mukulu w'ekika atuuse mumwanirize naawe n'omagamaga ndi yaaliwa nga tonabawo yadde moroka mwajjidde nibagaa ndi yoli atudde wali mu kimwanyi gwe bawadde ekikopo kyakaawa aneegonja naye ng'obuuza omukulu w'ekika zaavuga ki nti bayisikolo yeri gyolaba basibye ku kitooke walinoga nti aa mukama oteeka okuba kyokyusaako mu famire ye waffe wano olumba olulamba ne lubulamu emmotoka neemu bweti ebyo nda byenjogera mbyogera okusiikuula otegere nti waliwo ebyetaaga okudiiringa nabyo ebiri mu famire zaffe wangi nga famire yamumuja lwa kitaawo tewabangawo yadde embaga n'ekitaawo bwatyo ne baganda bo bonna bwe batyo temulina yadde omuntu yenna mu paalamenti mu kika kyomu ekyona neebukojja yadde ne ku lukiiko lw'ekyalo nga mwera temulina n'ogamba kyo kiki ekyakwata famire eno kati bwe twogera ku kigambo famire kigazi ate ebimu ebiri ku famire bigoberera nga bakubulidde wali bigoberera biri mu musaayi bigoberera nga bwe kyali kwoli yajja wammwe yafiira mu kitooke kyagonja nga kyekijja kigoberera bamba kutuuka bukutusi bafa bufi tebaweza myaka ana n'olwekyo ku lwokusatu wali awulira tugenda kudiringa n'ebintu ebyakwata famire nga mwe mulina okulokoka kwabwe obeera otya nga oli mu famire nga gwe wekka gw'oliyo ng'omulokole abalala bonna nga baajeema abalala bonna nga bagenda mu geena gwe bolituuka mugulu ogenda kuseka otya enseko oli zijjawo wadde banange eggulu linyuma nnyo nga fena tulyesunga wangi essanyu ly'eggulu ogenda kulijjawa ng'omwana wa kitaawo tomulabayo omwana wa nnyoko tomulabayo nnyoko n'ekitaawo nabo tebaliiyo buli gw'omagamaga gwali omanyi mu famire yamwe nga teyatuuka bonna bali mu geena era nga gw'olya ng'onywa olwaleero onywera wa oliira wa mu baganda bo bona tewali yalokosa naye ate wamanya ddaggwe nti okulokoka kutuufu nti era abalokose bokka be bagenda mu ggulu

mubaganda bobona tewali yarokosa ni ate wamanya dagwe njokorokoka kutufu ntera abalokose boka bebagenda muguru ne mubana bobona temuli mulokole bawe nyini tanarokoka mchalo we nyini tanarokoka nyoko tanarokoka mama wo tatawo si mulokole baganda bobona si balokole obasubira kubera ruddawa kolo olunaku ongambo tandi ogenda kubera muguru zina mazino obuke buke nga famire yo yone eri mugeyena ngozi notya olaba bagamba bugendi bali luzira nokaba bagamba bugendi omwana oba mukutte bamutute ku CPS toddayo kulya kana ate bali gamba batya nti ali side yeri mugeyena gwe nunga ndogenda kubera mugulozi n'amazina ndi Yesu we bali tuleeta nga gozi notya ate ne bagulima tojja kuba tojjukira memory yo egenda kubekola bulungi ng'otegeera bulungi nnyo nga nawe osobola okumaga amaga n'olabira ddala ntaata w'abaana ye bamutadde mu muliro tazze maama w'abaana yali mu muliro nti abaana bange munaana nfunyeeko basatu kati ng'osanyuka otya enseko zigenda kuvaawo essanyu ligenda kuvaawo eggulu bwe liba linaakunyumira nalyo lyonnyini likolerere ng'okyali wano otya toddayo kulya yadde okunywa paka b'oyita abafamire yo nga balokose mu linnya erya Yesu kendeza emmere funaye ennaku ozisiibe neewiiki eno yonna yakusaba nakusiiba tujja kusiibulukoka nga mwaka wungezi ng'ofuna break unyukeyo ku mulimu gy'okolera kawungezi ngojano nga tukwata essaala naye baabaweereza baabaweereza ba wano tujja kubeererangawo ddala tujja kusaba nga paka ku mukaago ogw'ekiro tuwumulemu ate weziwera kkumi tuzuukuke tukwata essaala wateekwa okubaawo ebikyuka mu linnya lya Yesu bw'omanya nti oli muweereza wa wano gwate tokola ensobi n'obulawo kamaffe ebazibwe bameka abantegedde bagambeko nti amiina lwo olwokusatu lwonna tusiibaano nga tusaba family prayer summit abaana bo tebalekangayo abafamire yo babuulire obwetaavu obuliwo okujja okusaba ebyo byenjogedde temusobola kubulamu bye basobola kutegeera ng'obibannyonnyodde bwe baba tebategeera birala bannyonnyola ebirala bebaleetera ebbanja n'obwetaavu nabo bakirabe ntwetaaga tugende tusabe mu famire yaabwe bo tebalabayo bikyagaanye ebyetaaga okudiiringa nabyo kulwokusa family prayer summit kama agulumiziwe nkusaba ogende nange mubayibuli yo ekitabo kigenda kubeera kya zabbuli essula ya 16 zabbuli 6 olunyiriri olw'okuna luga nti onzijukire ayi mukama n'ekisa ky'olina eri abantu bo nkwegayiridde onzijire n'obulokozi bwo ndabe abalonde bo nga balaba omukisa ndabe abalonde bo nga balaba omukisa nsanyukire essanyu ery'eggwanga lyo neenyumirize wamu n'obusika bwo oyo no intercessor mulamba oyo mwegayirizi mulamba nozola wa mindi ye tali mukwesabira yekka alina ne baasabira waliwo ebikimusiiwa alina omugugu gw'alina waliwo kyalaba ekitatambula bulungi waliwo kyayagala kibeewo zaawo olw'okuna tuwulire waliwo kyayagala kikole kitya kibeewo akugambye onzijukire yeetandikiddeko onzijukire ayi mukama n'ekisa kyo nzijukira nga nango nyambaza ekisa kyo kiri ky'olina eri abantu bo waliwo abantu ba katonda be yali amaze okulaba nga bo balina ekisa ekibambadde waliwo be yali alaba nga abeegomba waliyo be yali alaba nga bo bakikubye baali baakikuba waliyo be yali alaba nga bali mu bulamu obwegombesa n'agamba mukama gwe katonda waabwe si gwe katonda wange nze kiki nange onzijukire ayi mukama nzijukiza nange nyambaza ku bulungi bwe wawa bali abalala ayogera bino ye kabaka Dawudi jukira nti tiyatandika nga kabaka yaliko mulamu obw'okulunda endiga n'ava mu bulamu bw'okulunda endiga ne bamunonayo agenda akuba ennanga mu lubiri ewa kabaka amugobengako emizimu

0: kukolera kabaka ebirungi buli yakubanga bwati ennanga ensimbu eyali ekubyenga kabaka Sawulo n'emuvaako. Waalibadde osuubira nti oba oli abo yaali mazze ng'okuba ennanga kabaka emizimu ne gimuvaako, yaalibadde afunidde awo promotion etayogerekeka, yaalibadde yeebaziddwa, yaalibadde akoze bulungi bwereere, baali musasudde mu birungi byereere, naye si bwe gwali. Ate n'atakoma ku ekyo kyakkubira kabaka nanga avengako emizimu, tiyakoma ku ekyo. Omulundi omulala n'abattira Goliyasi ayali abafuukidde zike ekyokoola ekyali kikanzekanze eggwanga lya Isirayiri lyonna, nga Goliyasi byayogeranga nga buli muntu adduka. Yali yalema, yali yabakangakanga ddaye nga batiisa dda, yayogeranga nnyenje ne zigwa. Goliyasi byayogeranga abantu nga bajjira okwefukirafukira. Goliyasi ng'afuuse ekizibu omuvubuka ono Dawudi, n'avaayo Mukama n'amukozesa n'aleetera Isirayiri obulokozi ng'atta ki Goliyasi. Abantu bonna ne bamusanyukira, abantu bonna ne bamuyimbira. Bwe yajjanga yeti ng'akutta omutwe ng'agwetise, bonna ne bamuyimba, n'olowooza ni musajja atu yaaliko. Waayita kabanga mpawe kaaga nga oyo gwe baayimbira olw'okutta Goliyasi, gwe waalirowooza nti yalibadde afuna promotion, gwe waalirowooza nti yalibadde ali mu kifo kizibu nnyo, nga mukama we amukyukidde atandise omuyigganya amunoonya na ffumu. Musajja ato yalibadde mu lubiri nga naye ali ku mmeeza alya ku mmeeza ya kabaka. Tewaayita kabanga mpawe kaaga musajja watu ng'ate kati ali ku ttale ali mu nsi kadduka kutaasa bulamu, ng'aye alibadde amwebaza amunoonya na ffumu, aye alibadde amukola obulungi ng'ate ayagala mukola bubi, aye alibadde amutaasa ate ng'ayagala okumutta, aye alibadde amuwa promotion nga mwagaliza bubi bwereere, aye alibadde amugani mwana gwe oli treasure gye tuli, oli asset gye tuli, oli kintu kyaffe eky'omuwendo, oli hero waffe, ate nga yamunoonya n'effumu. Dawudi n'asinziira eyo n'akaabirira Mukama n'agamba ne Mukama, kirabika waliwo ekizibu, walabika waliwo ekinoonya, mmala nti okukola obulungi buno bwonna ne nsasulwamu obubi, onzijjukire ayi Mukama, onzijjukire ayi Mukama. Kyali kikubaddeko ekyo ng'omaze okukola obulungi abantu ne banoonya okukusasulamu obubi? Kyali kikubaddeko? Woosuubira promotion ne bakuwa demotion, woosuubira abaali badde bakuwolereza ne bakulagwa kwogerako, abaali badde bakudifendinga nga be bakuwaayo, bewawa omugaati. Oli yayimba naga ndi gwe nawanga omugaati ng'akakana akola atya, gwe nawa omugaati ng'ate yaadula, gwe wayamba ate nga yakusekerera, nga yakugeya, nga yakwagaliza obubi. Kyali kikubaddeko ekyo? Kati ekyo bw'obanga tonnanenya abantu abakikutuusizzaako, genda ewa Mukama omwegayirire abeereko ky'akolawo. Era bw'obanga tonneemulugunyisanga nnyo bantu abalemeddwa okukujjukira, sookera wa Mukama omugambe, oyogere nga Dawudi bwe yayogera omugambe nti, nzijjukira ayi Mukama. Njagala okukakasa mu bigambo bye ŋŋenda okwogera olwaleero, Katonda bw'anaamala n'akujjukira, abantu bagenda kuba tebalina choice, bagenda kujjukira lwa mpaka. Katonda n'amala akujjukira, abantu bagenda kujjukira. Katonda n'amala akulabawo, abantu bagenda kulabawo. Katonda nga tannakujjukira, abantu ne bw'oba efulubebbako otya tebasobola kujjukira. Era oba nenyanga mpola, ŋŋambye ndya, Katonda nga tannakujjukira, abantu tebasobola kujjukira. Omuvubuka bamuyita Yozefu, oyo mbadde sinnamuleeta bwe kyanatandise okwogera wiiki eno yonna ku nsonga eno. Yozefu, gamba nti Yozefu, kyogere na wangi, gamba nti Yozefu ali awo mu ndagaano nkadde, obulamu bwe bwali bujjudde kukola birungi byereere, naye ng'abantu bamusasulamu bibi ate nga kirabika ng'ekimugoberera obugoberezi. Yaloota ebirooto nga bigenda gasa famire yonna, n'abivunula baganda be, nebafuna bufunyi kasajja ku mutima mukifo ekyomu celebratinga nebagandi bannange nno omwana ono alabika alimu amagenda gaffe kubanga bwetunulya be yaloose omwana ono alabika tumukwate bulungi gwate maama yagenze n'aloota nga enjuba n'omwezi bimuvunamira n'aloota emunyenye nga zimuvunamira omwana ono alabika aliko amagenda tumulere bulungi alabika alina kyanaafuuka era kyanaafuuka kirabika kyalitugasa wa bayigganya muyigganye baganda be ne bakola olukwe ne bamutunda ng'abatunda kabalagala ne bamuguza abasajja abamidiyaani nga batunda nga batunda akamyu nga balinga batunda embuzi era ne bamutwalira mu njegere paka mu ggwanga eddala obulamu bwonna bwakyuka nga buzibu nnyo basooka namusuula mu kinnya obulamu bwe bwali bwajjula okwerabirwa Yusufu alina ekintu ekyali kyamukwata nga yajjula okwerabirwa kubanga Potifali ne bwe yamugula ng'amuguze mu katale ng'alinga agula embuzi n'amutwala ewaka omwana yaliko omukisa Bayibuli ega nti ennyumba ya Potifali neweebwa omukisa ogutayogerekeka nga ne Potifali akiraba tennyumba ye badde blessed because of this young man Joseph naye njagala ombuulire bamusasula batya famire ya Potifali yasasula etya Yusufu gwe bagamba yavaayo nakakyo bagamba yavaayo nakyo wa Potifali yamuwa ettaka emuwa poloti munyambe munzirimu kubanga namwe mwazze yamuwa ennyumba olina olaba nga yamuwa sente olina olaba nga yamugulira emmotoka naye ate Bayibuli egamba tennyumba ya Potifali neweebwa yonna omukisa olwa Yusufu naye okwalibadde ng'okumusasula yamusasuza komera yamuteeka mabuusu muka Potifali yekyamukkiriza n'amuwayiriza ekiwaayirizo nekikwatayo katonda ng'akwerabidde ng'akyakwerabidde abantu bakuwayiriza n'ekintu nekinywera naye nga bakuwayira ekiwaayiro ogenda okkiddamu kiraba ng'okiraba mu social media buli muntu nga kyayogerako naye nga bakuwayiriza kiwaayirize ebyaddala nze nali simanyi nti abantu bawayiriza abantu batwala ebyogeddwa ne biba tibirina makulu nga bya busiru abantu babitwala nze mu kibuga ni waliwo omusumba yanjogerako mbu nakwata essimu mu lunaku lumu ne nkubira abakozi be essimu mu lunaku lumu mbu nga nze ndina abasumba abalala basatu twakuba essimu mu lunaku lumu okkubira abakozi tebakumemu omuliro essimu 15 8 6 meka simu meka twakuba essimu mbu nze nga nina abasumba abalala basatu mu lunaku olwo twakuba essimu 15 8 6 kati okumanya nga katonda yatugabula abantu abatalowooza tewaabulaba kubanga lunanduulu katonda yatuwa abantu abasumbibwanga n'okulowooza tebalowooza tewaabulawo n'awakanya n'obulawo naga ni musumba taata wadde tukukkiririzaamu nnyo totulimbyemu nnyo olwaleero ekyo kisoboka ekintu kyolabanga n'omwana akyali mu lubuto asobola okugamba nti munzaale ngende nkiwakanye sikulimba n'omwana ali mu lubuto ayinza okugamba maama njala nkiwakanye ekyo kifu tekiriiyo tewali akisobola kikola lukumi esimu meka 15 8 6 nakyo nekifuna bakikkiriza era ne bakifuula emboozi ku social media kuzanya gwe n'okuzanya Potifali muka Potifali yakiwumuza ku Yusufu nti abadde amukwata era nekifuna abakikkiriza omu ku bo ye mwami Potifali Potifali ne yeerabira n'obulungi bwonna bwonna bwonna bwonna Yusufu bwazaamukolera teyafuna munakagamba ti nedda naye olimba maama w'abaana aa yagamba nti Yusufu jangu wano ngenda kuteeka mu kkomera lekera nga okukwatanga mukazi wange eno ensi nzibu ensi gye tulimu nzibu nnyo bakusiba nga tulina nakiwakoze naye nga buli muntu akulumiriza nti olabika wakikoze Yusufu yabulayo adda mu defending ne bateeka mu kkomera bwe ki naye nga bamusasula birungi byazaakola eno ennyumba yabwe eweereddwa yonna omukisa mufo kyomwebaza bamufunireyo olunaku bamwebaze baateeka mu kkomera naye ekyomukisa omulungi ku katonda ono gwe twakkiriza buli kibi kye banaakukolanga agenda kuddiranga ekibi ekyo akikukyusirizeemu obulungi mu linnya lya Yesu abedda baagamba kikonyogo mbu bakikasukira kulaalira ne kidda n'ebirimba naye nange nkugamba n'omulokole atambula obulungi naye Katonda naye bw'atyo omuteeka mu kkomera ng'omututteyo omusaanyaawo n'afuluma nga ye prime minister ng'ekkomera ly'omututtemu limuyambye buyambi ng'ekkomera ly'omututtemu likoze litya limuyambye ate bw'otyo bw'onoobeera nga buli anaakwagalizanga obubi buli anaakukolanga obubi obubi bunaakuleeteranga obulungi mu linnya erya Yesu Lwaki? Kubanga Katonda waffe ye Katonda akyusa ebikolimo n'abifuula omukisa. Ngambako nti amina. Setani ngali biza atetenkanya obubi ku saidi ya Yusuf. Naye Katonda yali bize muguru ng'atetenkanya obulungi ku saidi ya Yusuf. Nga buli kikolimo Setani kyasetinga nga Katonda akikonvatinga n'akikyusa ne kifuuka blessing. Eyo galanti gyenkuwa. Naddala bwobanga obadde otambula bulungi ne Katonda, naddala bwobanga obadde otambulira mu butuukirivu, buli bubi bwonna omulabe bw'anaayiiyanga, Katonda n'abukonvaatinganga n'akukoleramu omukisa mu linnya lya Yesu. Ani awulira ngambeko nti amiina? Naye obulamu bwa Yusufu kyalinga gy'oli nti kimugoberera bugoberezi. Haliko omwoyo gw'okwerabirwa. Yeerabirwa. Hati abamu ne batakoma mwerabira ne bamukola n'obubi. Oyinza kikiriza nti Yusufu ono nga bamusudde mu kkomera nga bamuvunaana okugezaako okukwata muka Potifali. Bwe yali mu kkomera, Bayibuli egandi Mukama n'aba wamu naye. Ne baleeta abasibe mu kkomera, abasibe ne bamusangayo. Abasibe ne bakola batya? Wangi? Ikubanga omukisa mpewo. Ne bw'oggalawo gukola gutya? Aliko feva ne bw'omuteeka mu kkomera asigaza feva. Kubanga Bayibuli egamba kama wa Yusufu n'amuteeka mu kkomera naye Mukama n'abanga wamu ne Yusufu. That is one of my favorite scripture in the Bible. Tuli mu Bayibuli wano lugerebeeryana lukebera oluwulire. Yusufu ne bamuteeka wa? Yusufu ne bamusuula wa? Wazze oli? Yusufu mukama wa Yusufu n'amuteeka mu kkomera naye Mukama ono kyabeeredde mbwe naye Mukama n'aba wamu ne Yusufu. Bw'oba nga liyo omusomi omulungi nsomera olwa 20 ekitabo bakiyita lubereberye 39 bw'oba olabye olwa 20 n'olutandikirako oba olw'ekkumi n'omwenda ojja kuba onkoze bulungi 39:19 kati kankulage nti ye Setaani ng'ali mu kulwana ku saidi ye akola ekisoboka kyonna kyonna alabe ng'akuvunza ate ne Katonda ku saidi ye agenda kukola ekisoboka kyonna akuleke ng'ofulootinga ku topu era omuyaga tegugenda kutwala. 39 wali walulabye? Awo olwatuuka Mukama we bwe yawulira ebigambo ebyo ebya mukazi we ebyoggezaako mureepinga. Awo olwatuuka Mukama we bwe yawulira ebigambo bya mukazi we bye yamugamba nti bw'atyo omuddu wo bwe yankolera obusungu bwe ne bubuubuuka. Obwa Mukama wa Yusufu ne bubuubuuka. Aha. Olwa 20 Mukama wa Yusufu n'amutwala n'amussa mu kkomera. Amusasudde taata, amusasudde nga tenyiridde enzibeeri emabega zigamba nti ennyumba ya Mukama wa Yusufu n'eweebwa omukisa ku lwa Yusufu naye wuno amusasudde mu kkomera. Twajjirwa ensi, twajjirwa abantu, amusasudde mu ki? Kkomera. N'amuteeka mu kkomera ekifo abasibe ba Kabaka mwe baasibirwa. Eru lyali likomera lya State House. Kasitoba nga weekuusa ku State House, okola n'abakungu ba State House, you were always supposed to be put in a special prison. Baba gye bamutadde. Ekifo gye bakuumira abasibe abakola mu State House. N'abeera omwo mu kkomera. N'akola atya? Suulira, n'akola atya? Njja kunyamba onziremu kuba wazze. N'akola atya? Nze mbuuza kubanga yali abbye? Kubanga yali akutte mukamawe? Kubanga yali abbye ssente za mukamawe? Kubanga yalina kyakoze? Kitegeeza ki ekyo? Ekyo kitegeeza ki? Abalokole, abalokole, mulekerenga ngaawo okusala emisango okutuusa ng'omaze kutegeera oba ddala wategedde bulungi. Abantu bangi nnyo abali mu kkomera mu makomera nga talina kye yali akoze. Wangi, nze dde nnyo nali ndowooza nti buli alina sirimu aba yayenda. benali nchali mubulizi wanjiri omuto era bwe nakula bangane sirimu waliwe yatintire nnyo bwe nakula bangane sirimu nga nkubulira enjiri na kugamba soko teke mikono waguru wenenye obwenzi kubanga tote kwa kubanga wamufuna mungeri ndala yonna oteko kuba wayenda wenenye obwenzi kama asobola kusonyiwa wanaba wakuonya kuonya nategera luvanyuma nyo tiensene erina abantu abalina sirimu nga tebayenda nga nako bawe nga yagenda nga alaluka nagenda nga afungula buli sikati yoku kyalo naleta sirimu nasiga mama wa waka mukazi watali innocent atayenda nga nako bukyamufumbirwa naye namusiga ekyo nakitegera oluvanyuma nti waliwo bebasiga omusiga era nenkizuula oluvanyuma nti waliwo n'abaana abazaalibwa naye nga maama ye yamusiize ngayo omwana ali innocent actually namala kufiirwa mwana wa mwannyinaze yennyini muvubuka mwana muto myaka 13 netumuziika maama we yamuwa naye ngeri general understanding gye twalina mu ntandikwa fe twasooka kulooza nti buli alina sirimu aba yayenda ngezaako kugamba kendeezanga nga okukolanga conclusions mu bwangungu ojja zikoleramu ensobi si buli ali mu mbeera nti alina kyagimanyiiko abamusalidde baaluganda misango omusiŋŋana alina embeera mwalimu embeera ng'emukuba embeera ng'emutadde ewazibu n'omulaga nti kikolimu kyekimutawaanya waliwo ge nawulira agamba munne nti ezo mbooko za mukama tusa nga weenenyeza ezo mbooko za mukama ani yagamba nti buli ali mu mbeera enzibuzibu zibeera mbooko za mukama kaakati wuuyo yusufu ali mu kkomera awo yali akoze eki munyambe munziremu awo yusufu yali akoze eki tali mu kkomera embeera emutadde mu kkomera waliyo abantu omulabe baateeka mu makomera nga tebalina kye baali bakoze eitha nga bayigganya buyigganya olw'amagenda gaabwe amalungi gaalengedde destiny zaabwe ennungi n'agamba kanku blocking alina ddala bw'abasanga nga nabo tebamanyi kusaba olwo nga bifiiridde ddala nga byonoonekedde ddala bw'akugwikiriza nga n'okusaba tomanyi bw'akugwikiriza nga wanafuwa n'okusiba tokyasiiba setaani asobola okuzingazingako n'akuteekamu eri ekkomera mu modolo eyo liyinza okuba ekkomera eriri fizico liyinza okuba ekkomera ly'ebyenfuna liyinza okuba ekkomera ly'engeri endala yusufu ne bamuteeka mu kkomera si lwakuba nti alina kyakoze embeera gyemutadde bamusasuddemu obubi ku lw'obulungi boosi fe kyomwebaza olw'emirimu emingi gy'akoze enkulaakulana gye yaleeta ewaka enkyukakyuka gye yaleeta mu bizinensi ze amusasudde na kkomera bayibuli egamba bayibuli egamba etya bayibuli egamba nti ekifo abasibe wa kabaka webasibirwa n'abeera omwo mu kkomera ali luddawa nyambonziremu waliwo kendeeta ali luddawa olwabirimu olumu lwe lwantutteyo saaligenzeeyo olw'obudde naye olwabirimu olumu ndwagala nnyo lugamba lutya tulusomere wamu 3 go naye mukama n'aba wamu ne Yusufu n'amulaga ebirungi n'amuwa ekisa mu maaso g'omukuumi w'ekkomera engalo singa zibadde zizonyabula ani ali naye ani ali ne Yusufu mu kkomera siwulira ani ali ne Yusufu setaani mizimu lubaale ani ali ne Yusufu mu kkomera gamba mukama kati nawo katonda w'omwewunyisiza era ebya katonda omuyimbi omu yayimba n'agamba nti n'okubuzaabuza bikola bitya kale bibuzaabuza kubanga muka Yusufu n'akuwaayiriza mukama n'atavaayo kukuyamba muka potifali n'akuwaayiriza mukama n'atavaayo mwokya mimwa ate nga gwe kiwali yagadde wali badde ogamba nga muka Yusufu akwepikira akwetegekera nga gamba linda bbaawo ng'akomewo ŋŋenda kikuteekako togenda kyagala bw'oba musabi nodde ali mu kasonda n'osaba waliga nti ayi mukama omukazi ono muziba omumwa bbaawo agenda okudda nga takyayogera n'atagumuziba nono n'akukwata mukamaawe n'akuteekako empingo nolowooza nti oba oli awo awo wenyini katonda oyo ali kutaasiriza bwe kiba nga ddala mukama gy'ali bw'aba ng'ali ku sayidi yange engeri gye sina kye nali nkoze mukama yagenda okuntaasa tajja kunsibayo katonda muzibu mwana wange n'akuleka ne bakuteekayo oyinza n'okulowooza nti taliiyo bw'oba wa mutima mwangungu ogubusa busa mangu oyinza nokuliza nkira bika katonda takola atya teriyo kwati bampayiriza batya ne ba succeeding ne bantu ala mukomera ne ba succeeding nga katonda gyoli oyinza okutandikira obo taba mwegendereza oyinza nokutandikira okuvuma katonda oyinza okutandikira omubusa busa era bamukumu abangu nga we mugambira nze nobolokole mbuvuddemu kira bika katonda nokubera yotakola atya taliyo ababi bayinza batokola olukwe ne balukola ne balugusa. Mpuliriza bulungi mwana wange, bw'olabanga ababi bakoze olukwe nenga gwe oli innocent, ne balukola ne balugusa, Mukama n'abaleka ne balukola ne balugusa, otegeera nga butegeezi nti Katonda alabika akulinze side ye gye bakutwala. Akoze atya? Otegeera nga butegeezi nti kirabika Mukama akulinze side ye eryo mubi gy'akutwala. Ebya ddala. Kwa kastoka abiriranga katonda. Nga kwa Sadrak, Mesak, ni Abadenego. No gamba Mukama tata. Mukama kabaka mubuze nku. Nku na azizula. Mukama tonye senkuba. Omuliro gulemo kwa kanga agukuma. Neguaka, negubera successful unga guaka. Mukama kabaka ademo kuzukuka. Kuruna kuno tusula muliro. Mulwaze chidukano. Wakili muletilo musujia. Muletile chitengo. Ademetuda mutijukira. Nazu kukanga mwanamunyo. Ngataina wa muruma. Mukama webajo tukwata bakaka nyeze mikono wakili jizimbi wakili jirwaze bakuwe raddu na ata bakuwa raddu we sala zozo nazo sabi nezira bikange zitaisemu banabazo kukwata ni bakusiva seru wale burungi nyo ni baba situla ni bata ni mikono nejita zimba ni baba sula mulirola bango genda muliro linda koko busa busa linda koko ganchira bika mukama taliyo linda koko gamankala bika teyampo libe kiliza ntichira bika katonda akulindi decide yeri jiba gendo kusula kare ulire ngaro za baka afili nambi entia tandiko kukiriza nti mukama kabaganyiza ne bakola bino byonna kirabika katonda aninde decide yeri jiba antwala kubanga era Bayibuli egamba nti bwe baba suula mu muliro Mukama yabaniriza naga nti nsanyuso balaba nakeddewo wano muliro weddamba ddemba linze kakati kambambaza obutafa mbambaza obuto obutajja n'abambaza obutajja fireproof ne batambula mu muliro ngabyo ebyabasibye omuliro gubikutudde ngabyo bisiridde naye bone gutabocha ne badda muliro ne batandika kusinza Mukama nga babadde abasatu kakati ate bali bana ani ayine ngala azikubire mu kama gamba konti amina katonda bomulabanga tali bweru wa muliro kitegeza kulindide wakati mu muliro era bobo no mulaba wanji baleke bakusuleyo Yusuf wabagwe Yusuf katonda bolemererwa ngo mulaba ebweru we komera. Niyengu mainde dante muka potifari tewamu kuti baku wairiza buwairiza katonda wali mango kutasiza evweruwe komera sanyuka nyonga baku yingiza kubanga arabika ajja oba yatuseda Bible yegambye ntinayemu kama naba wamu nani wa Mseratoni hoteli mkuserena bali bombi kuserena bali ludawa ani nani setani ne isifu ani nani abali mukomera mukama nga yaliyo ayatonde gudunensi asobola okwetowaza najja mukomera wotudde natulawo naawe nakubuza ebibuzo ontegedde nakubuza ontegede na romansi ndi nze Mukama Mukama nawe bakusiba nti nzize kululwa nzize kulwani katonda neyetowaza bulungi nyo najja mukomera alyo mubeerewo babiri omanya nno nti awo kyaliko kinene katonda omulamba okwetowaza nakkiriza najja mukomera nemulibeeramu babiri omanya nti kyagoba kinene kyagoba kiki katonda lolo yefunza naja wota musubira kujja byale yagala okulokola ensi eno yefunza funza nayingira mu lubuto lwa Mariamu tomuzanyirako kuruno yefunza na ingira mukomera lya Isifu omukumi wekomera nga yaloza Isifu aliyo yeka kumbe munda waliyo ne mukama sinze mbiwandise biba de Bible yo soma tuulire frigo naye naye mukama aha naba wamu ne Isifu bali ruddawa siulia Isifu ali ruddawa aliyo nani na setani aliyo na daimoni aliyo na bikolimo suulira aliyo na bikolimo kubanga mwabamu baba somesa bubi baba losa ndibuli ali mumbere nzibu aliyo na setani walolo ojibera mu nadalango yimiride bulungi ne Katonda osobola okubera mumbere ngo liyo na mukama nadalabu abanga ina kyapanga ekisinga ku ekyo kyoba domanyi ya ani awulira gambe nti amina ngambe Nadala bwabanga aliko kyapanga nga kisinga kuba house boy bwoba dokola bwe bakufiiriza baba ina wakutwalanga waneneko talina kyafiirwa okujja edakiika ezimu n'azibera naawe mu kkomera ng'akuteekateeka olwa ofiisi eddako gy'akutwala oba engalo zizo zikubire Yesu zinoge ani awulira gambeko nti amiina naye nazze kulaga okwerabirwa gye kusobola okukomya omuntu era engeri gye kusobola okweyimpakitingako era nazze kugamba nti Katonda bw'abanga si yagambye nti yes abaana b'abantu ne bwe bagamba no bw'aba si yagambye nti yes abaana baba ne bagamba yes yesi yaabwe tekola makulu nga si mukama yagambye nti now it is your time abantu ne bagamba nti it is now your time it might not make sense Yusufu tiyakoma okukola ebirungi yasigala akola ebirungi nemukomera abantu nga bamuhatinze abantu bamukoze bubi baganda be bamukoze bubi batunze mutunde azze wa Potifari akoze ebirungi byerere alese prosperity mu nyumba ya Potifari ne mu mirimu gye gyonna n'amusasula mu bubi n'amusula mu kkomera Yusufu ne bamuteeka mu kkomera nene bwe yatuuka mu kkomera agamba nti aha yasigala akola bulungi bwerere alabika yali yasoma Bagalatiya 6:9 egamba nti mukowanga okukola obulungi kubanga ebiro bwe birituuka bwe mulibanga temuzirise mugenda kukungula abantu nga bamukola bubi naye yasigala akola bulungi abaana b'abantu bye bakukola ebibi tebikukyusa nga naawe ne weekyanga naawe n'ogamba kati nange ŋŋenda kufumita nange ŋŋenda bakola bubi kebankoze ekyo nange ŋŋenda bakola bwendi tokyukanga kukola ekyo leka bo bakolenga obubi gwekolanga bulungi bwereere ne bwe bakkolanga obubi sigalanga okola bulungi wali awulira ŋŋambye be wasembayo okuyamba ne babanga tebakuyamba gwe sigalanga oyamba ŋŋambye be wasembayo okuwa emmere ne babanga bakukyukira ne bakulwanyisa yongera ogabira abalala emmere yongera osomesa abalala yongera osoza abalala bayibuli egambye mu Bagalatiya 6:9 nti tulemenga okuddiriranga mu kukola obulungi kubanga ebiro bwe birituuka bwe tulibanga tetuzirise tulikungula tozirika tokola otya continue to do good sigala ngokola ki tewecha watayogera ngaba kafiri we bogera haba kafiri baba fumita ebiwundo ogenda okulya ngalayira siridayo kuyamba muntu kati ogenda kuyamba mbwa eh haba ne bayiyamu n'obuyimba ne babugula ne babuteeke waka ne babuzimba ne babuzinidako ne babukiririzamu ogenda omulira nga mulokole nenga ali mukuzina zisijja kukiriza kuyamba abantu abantu b'ennyamba tebajjukira afazali kusaidia mbuzi faida ya mbuzi n'ennyama yake afazali kusaidia kuku faida ya kuku ne mayaye yake nga gwoyimba ebyo mulokole ebyo mbirekera abakafiri gwe sigala ng'oyamba abantu sigala ng'okola birungi ne bwe bakkola ebibi si be bagenda okusasula Katonda yagenda okwesasulira Yusufu yasigala akola bulungi how do I know tudize waliyo wabadde olunyiriri Mukama naba wamunani. Si chaba uli labuluganda. Mukama naba wamunani. Chichi uluda kuru gamba dutia. Buyakora. Mukama buyaba e wamune isi. Fuchecha dako. Nsumeru uluda kundu ulire. Ulu wabili mwebili tusumeru wamu. Three go. Wabili mwebili. Omukumiwe komera. Andu ulira feva buwe kube lako. Ulira feva buwe bange kuliko. Abantu nebe bajiruwanyisa esigale kuliko ne mukomera esigale kugoberera eh ulira boba ko favor abebweru nebe bajiruwanyisa ne bakuteeka mukomera ne mukomera otuka nofugirayo ne mukomera balida ekyo kubalida kitambula kikugoberera kitambula kikuliko ulire chaliyo mukama naba omunani na isifu olwabiri mwebiri lugamba lutya omukumi we komera na tere saisi fumukomera mumukono gwe abasibe bonna abali mukomera nebyonna byebakola eyo oyo Yusufu kyamubalibwako mbuyeye yabikola. Somebody say favor. Somebody shout louder. Favor. Ogirabye bagandi Katonda gwe yawadde nenu mezara Katonda goya furo mukulembeze bamuziza wali na afukira wali omukulembeze nebo muyingiza mukomera afuka kapteni wenawe soko mbulile ani ya gamba katolo ani ya gamba omukumi we komera ntono gobo ofura yalike ekintu cha feva nga kimugoberera nga nebo omulwanyisa nomuteeka mukomera bwatuuka mukomera era abasibe yabakulira huyo kumuwe kumera yatunuli abasibe bonna bali wali naga ndi ni yesebo gwe bakulese mukomera bakulwanyisana yo likee ekintu eranze mbadde ntesa gwe obobera chief prisoner gwe okola program yaba no yes sir baba itabatia katikiro mukomera mumusiba kulira abasibe bamuyita katikiro kugamba yabera mayiga weri anti no ulira anti no ulire mbage eri awo mukomera Uliya omukulu ono obwakatikkiro yabutandikira mu komera nenga bali baganda be babulwanyisa nga bena bide ekintu kimu nti Katonda bwaggulawo tewaba aggalawo ate bwaggalawo tewaba aggulawo mukubira engalo Katonda oyo gamba nti amina. Nemu komera sebo nafuka chief nga ya balaba sibe ya wali poti baba twalo okulima yebyo nabye bali myeyo babibala ku Yusufu babi ndi Yusufu yakoza onenga bategeza timu ye mukomera gama ndi mukomera mukomera ti yakoma ku echo mukomera na akolera yo buwereza bwo kuvunula ebiroto byabalala ti yazimba mutima ali mukomera naye akyayamba ali mukomera naye akyakola okuyitibwa kwe ye tannafuluma naye avunula abalala ebirooto atadde wali akameza ka counseling n'entebe n'ayita babasibe banne abali mu buzibu n'agamba baagala obasabirako mujje wano mbasabireko n'abasabiranga n'abavunula ebirooto ali mukomera kati gobanga tobikkuliddwa ng'oli mukomera mwana ng'osobola omunyooma nugambo nsabira munchi nga nawe oli mukomera ovunula byani nga nawe oli mukomera wegenderezanga abamukumu abatalina kubikkulirwa ekyo kibakuba nnyo ojja nugamba kakati pasita atanazimba akedi agenda kunsabira nti anji zimbe obutamanya Bible bwe bukutawanya Yusufu yali mukomera naye nga avunula ebiroto byabalala ne bafuluma mukomera era nga gwavunudde afuluma bobanga gwe Yusufu nawe kankulabule tozimbanga omutima n'ogaana okugasa abalala mbu olw'okuba gwe tonnakifuuka basabire bagende bakifuuke baagalize bakifuuke ani awulira ngambeko nti amiina basabire bafumbirwe buli agamba nti agenda kuwasa wadde gwe tonnawasa muteeke mu ssente agenda awase buli agamba nti bagenda muwasa muteeke mu sente za saluuni bamusibe enviiri tokowanga okuddirira kukola obulungi kubanga ogenda kungula bwoliba nga tozirise
1: bayambe bagende
0: abagala uli wagamba nti njagala genda Omani kukora musondere ku tikiti agenda Omani kubanga gwe oli genda gwe togenda genda Omani ogenda California aba Omani bagende wali uli agambe konti amina tozimba mutima nti zenga sinagenda nkuyamba nze nagenzeyo dda nkikuwa nze nkirina kibawe kibawe tozimba mutima muwe muwe mukolo dya muwatu ke mu magenda geyamba magenda gagagende mu kubanga ategwe bonotu uko genda gwe Yusufu gwa magenda go manene okusinga bano boyambi gwe vunula ulira gwe vunule biloto byabwe bafurume kubanga era nebwe banafuruma tebagenze kufuuka binene nnyo bagenze kufuuka basenero ba Kabaka ate gwe kigendo kufurumya kineneko okusinga ekyabwe ekiri kufurumya ekikyo kinene okusinga ekyabwe kyebafurumya okugenda okukola wali yawulira ngambeko nti amina akabi ekireeta okumenya omutima kikino kwe kuba dipendingako nti be bagenda okuyamba okufurumyawo ekyo kikutula omutima kubanga Yusufu yabakuutira nga bafuluma mu kkomera n'agamba oli gwe yavuunulira nti taata bansiba wano ne bansibira bwereere engeri gy'oli nti gwe oweereza Kabaka obutunda mwe mubeera naye bw'otuukayo njogeraako bambi munjogereko Kabaka mugambe nti mu kkomera waliyo omuvubuka omuto omwebulaniya bamusibira bwereere talina kye yakola bamulanga bwemage Kabaka abeereko kyakola mwogere naye mwe mugenda omulaba ozanyise nseero Katonda nga tannakujjukira ne bw'ovuunulira ekirooto awa Kabaka obutunda era asobola okwerabira baamwerabira baakola ki baamukola ki baamwerabira baafuluma ebweru ne beerabira yabavuunula ebirooto twekyabasumba tukiyitamu buli lunaku twakimanyira twagamba ne Mukama atusibe emitima ginywere tuvuunudde ebirooto by'abantu baaba naye buli afuluma kyemalireyo kyemalireyo tuvuunudde biki tuvuunudde ebirooto tugasse embaga wano betwakagatta bo bateekamu ene ekyaki tebagyamu awoolaba otudde waliwo yatuulangawo nga tannafumbirwa bwe yamala okufumbirwa n'agenda abamu batukakasa wano ebitayogerekeka akwata microfoni wano n'akaaba n'amaziga naganza ali nzija mu kyaki ali nzija wano bannange nze ku musumba byankoledde nze kati naffe twayiga kutunula butunuzi n'ogana Mukama ekisa kitumale kubanga ebyayogera twabiwulirawulira dda twabikola ki era nagamba kimbugwe oyo baba nange kimbugwe yabaki mumusabireko kimbugwe yavunaanyizibwa okumanejinga embaga za wano namugamba atukwatire ebifaananyi by'embaga zonna ze twakagatta mu myaka kumi gyokka ne bwe giba kumi gyokka tukoleremu ebifaananyi ogutundubaali nga gunene ogututimbire wano kituyamba okutujjukiza feesi z'embaga ezo zonna zonna ze twagatta kuba bano bantu bwe twogera balowooza tulimba naawe ojja kujja otundeko ge nti abaaye noono naye Katonda watu noono yagenda bane noono yaliko wano abantu nga bazibu gwe bwoba okyaliwo Mukama yeebazibwe abantu babanga beweesigamyeko nga bw'olowooza nti be bagenda okutwala mu magenda go omutima gwo gugenda kumenyekera bwereere singa kwesiga Katonda yekka y'atakyuka yatakola ki Katonda yekka y'atakyuka baba n'abantu beerabize nnyo nnyo nnyo nga gye nkomeza naddala bamala okufuluma ekkomera ali abo ebweru eri basangayo kye bayita urban excitements bafuna ebibeerabiza byebalabye erudda lweno beerabira mangu Bayibuli egamba nti Yusufu bwe yavuunula ebirooto bwe yavuunula ne bamwerabira naye nga yabakuutira nga tebannafuluma yagamba omu nti onjogerangako ng'otuuse ewakabaka nkuvunudde ekirooto ky'ogenda kufuluma ofuluma nkya naye onzijukira nga nonjogerako nti kaale yima nga nyinza okwerabira gwe nkwerabira nti ashe ate mba musiru maama nga nerabira gwa nyambye okufuluma maama nnya bwe yafuluma teyajjukira nako nti waliyo ekintu kye bayita isiifu mu nkomera abaana b'abantu abaana b'abantu baki gamba nebakune nti beerabize baki beerabize ate nnyo bona obeeteekako ennyo nga bootunulidde nti be bagenda okuyamba okutuusa gy'olaga bagenda kukumenya omutima singa kwesiga katonda singa kutunulira katonda ani awulira ŋŋambeko nti amiina bayibuli egamba etya mu ana 40:12 chapter 40 Genesis chapter 40:12 What does the Bible say? Yesifu namugamba nti gano ge makulu g'ekirooto kyo olwamutandiseeko muvuunula gano ge makulu g'ekirooto amatabi asatu z'ennaku asatu walibaawo nate ennaku satu Falawo n'alyoka agulumiza omutwe gwo kukumyawo mu bwami bwo era mazima ddala era onoowangayo ekikompe mu mukono gwa Falawo ng'empisa bwe yali eyedda nga bwe wabeeranga edda omusenero we simanyi obawulira mpa oluddako oluddako le 14 tusomere wamu bannange 3 go naye onzijukiranga nze bw'oliraba ebirungi ondagenze ekisa nkwegayiridde onjogerangako eri Falawo onzije mu nnyumba muno eyekkomera gamba nti amwegayiridde amukoze atya amwegayiridde kiki ekyaliwo omwana wange olwabirimu olumu kabaka n'akomyawo nate omusenero omukulu mu busenero bwe omusenero ono n'awangayo ekikompe mu mukono gwa Falawo mpa oluddako olwabirimu ebbiri awo nalwo ndulabye naye n'awanika oli omufumbiro omukulu nga Yusifu era nga bwe yabategeeza amakulu mpa olwabirimu esatu ndwagala nzirize olwabirimu esatu wali wetubadde olwabirimu esatu wali wetubadde naye omusenero omukulu tusomere wamu 3 go naye omusenero omukulu n'atajjukira Yusufu naye n'amwerabira gamba neba nti abo be bantu omuntu n'akuvuunula ekirooto ng'obadde ku musango ogwakositinze munno gwamukositinze bulamu bwe naye gwe ne bakuvuunula ekirooto n'obeera restored gwe n'otafa gwe ne batakuwanika musajja n'akusabira noddali ne bakurestowalinga mu kifo kyo n'omulimu gwo n'oguddiza ate nga kukuutidde nagga nti onzijukiranga ng'otuuseeyo bannange twajjirwa obwerabize gambira nebakune ntwajjirwa obwerabize bannange oyo yeerabirikika oyo yeerabirikika oyo naye bayibuli egambye etya naye n'amwerabira chapter 40 verse 1 tudduke mwanange misinde chapter 40 verse 1 agamba atya tusomere wamu 3 go awo olwatuuka emyaka ebiri emirambirira bwe gyayitawo Falawo n'aloota ekirooto era laba yali ng'ayimiridde ku mugga myaka emeka sikyabawulira yamwerabira emyaka emeka si
1: It's 6 a.m.
2: 89.9 Hi, FM. The station making a difference.
3: Any other radio is just another station.
4: 89.9 Spice FM. Spice FM. Spice FM.
5: We play the most music.
6: Good to get to the feet.
7: Let me be here.

0: Kukande bisatu mwatano, muda chikabili zoka kumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bichundu kumina msafu kubulichikumi kumikutu jafejo kumutimbagano. Elalo ni eno, osobolo jifri ya kutabi jafejo na musawa munana zoka. Onyure banga liwa kuwa kusasula, ya miezi chikumi abidi mila ambilila. Kwa kunambe tali ya kusasulila, noti munana noti noti, bibili atano, bibili atano, okumanye bisinga o. Omuga luguno, bukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda, sente za wa customer, ziku miwa chitongole Deposit Protection Fund of Uganda, obutu kila daa kubukade kumi, amateka nubu kwa kulizo, bigo bedilua.
1: Hey, Kanyanu Richard.
2: Hey.
1: Ha, yabara gwecho kulia churu njeti.
2: Mm-hmm.
1: Nubasa kumpocha pata nazo ntuare omu kana ovarge ho.
2: Ha, chari onganyire muno chiko ile ho. Numanya kilo kenu buliomu we na alive chapati na posho vionka.
1: Kweri, naka unga na kwani kanura kurunzi. Manya no kaguranka hii.
2: Peke tegerize ngoharo engano hamuna kahunga ka posho ebishaka. Supreme Flan na izira mubika bibiri. Engano hamuna kahunga ka posho. Nivinura, birunge muno habu omesi wawe. Birumwe birungwa nebirisa muenda. Supreme Flan, hariwa kukana. Na chapati neyoroba tichiru kweta gisa kwa isa auto nyingi engano na kahunga kaposho Supreme Fla bisange omu supermarketi hamuna maduka gona kweto lora ihanga liona engano na kahunga Supreme Fla nivikorwa aba Mandela Millers mwakichweka chabu sega haihina roundabout ya Masaka.